abribi sekrewura bank ba agye krom ta no dumase on be kasa chire kuya foro ko be faso anya bosiade atremu nwuma mu na omo ekomfo nyina so so ye kenten na na omuti okasa chine bi na sabre bank manager oba e no megidi se no fi invest abaho fro abrante etiatia bi na okasa na maame ba ku bi sam se na bank manager no one de he na so one okasa maame o se ah na na na furu nsun abusa ah sa na tetena atona nanu tirimu omunim se djuma panyini bia ese na furu so na se maame wo nya ni di afi no fi invest aba we di na furu ba yekese abusa fo ene so ye wasam emamon ene ene obi fere me na woka sem sem rante hene sompa fm ne tv no se eyanwum na mutwa kama kasa ahete papa modie mo studio ho monte de ekoso ye ne wa bonte ene ye sovi sompa na hete very well ahete papa